0: leme ke rungli du he ani mi tere gulumu ti ida lubagia ani hila isiani ti dan lani gilubu ingi nira hunyu mo lumu ti wayumaru rugula visi habu lumuti abala isi habu ni le ari huati lida katele wadugubai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate wali timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu ahun madariru wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu indigibuge buingi la uwemenigi luwago logu lichukube la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi ani adiga wamale le awwe lagundara lugumadi buingi luwafinye nu logu Yesu Kristu le liru Luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Hesusu ngon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insia tinganu. Mafinya ra huma haun sun ha arinya gubanya logo buingi ula adimur habai hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubo wagun. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugulao lani mafia sifri le hada boy lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile arufu da haboy. Lige lebu boy. Agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia lani gubungi wagia. Le subuti habo boy lu buingiyo agamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungiyo mahati lagambu ni. Itara linya luboyiti. Gayara ati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ati inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubai lubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lumbuingi wu. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lida nya diwa la aba luma buingi wu. Ani lida nya la ginye aba wama. Logo rula li la. La ni sifri sadu. Wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa lilire buingiu. Harinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingiu Hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari dunya lida isi ya ni. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu dedun wama lida me lueyeru aguseru ni. la diga wa bagari dunya la ya ubo wo go kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani timati anufude. La diga barute anufude aboy chuni. Ligia ahing anufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya isi ani le timati lida. Isi ani buingi uon la diga visi ani dulu frumi. Ahing ariyaga abangrigia isi ani buingi unu. Ani misi ani libiri lun ye eti grigia ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Lula li Kristu kumadi le wong, le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hisi ya la buingi uon ani adiga wamoyle luboiboy, hisi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunwa le luboiboy buingi u, ligi ya hisi habu ni bay lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaruni la. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubibuingyo logu lirau. Le larinya kubibuingyo logu ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenya la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba ilirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, ukuya le afinya bai logu lirau buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari kukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani figon lani na oveni, malati lo lafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingyo kaisi lugu chiri, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lani guwa mabu ingyo. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyimbu halila lirubu ingyo ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti runi bu ingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma bu ingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lirubu. Le Jesu Kristu boy. Lige bu ingyo boy le tima tima. Ligie ginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu, hongi sunha afalurubali in Kristu. hinsetun ginye hon sarago. Hinsetun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbo iwama baila sunata. Binilo bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushili. Ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen irahunyun abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lun wabagaridun. Gwetonti nitu ayumara gwatna bun lun insiegwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagaridu segun lugumadi bungi. Ani lugumadi bungi yo luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie leje bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai furume gwarugu le adira iruti ani merede ti lida la rufu da han Kristu uati buingi uluma ahe ti le eredo ti lau la rufu da han Kristu ani hei buingi ugu chili luma luma buingi irahu ahe ngachili raba ngrige humo mama lau arufu da hani le meresi bira humai ubi mabusuru hukuye melu lugundu le abusuru ti lun gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kate ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufulirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabun toa ginye lanuwa dirubo buingiyo itarala.
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia tinun na yumurago lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, lua igin Yesu Kristu, ariaga nu logo babagari do la uara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agunda ra gwagu dutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada hinsi ati nu buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangu da gwatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingio. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibiti habubanya lubuingio. Lige lunti lubai veteniru hon lun vitere guninya lida lapurichi honu wa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabui gahanya umadagu janabu. Rubui mabui gunglu ka aba hadage wa madagu ha nyibany.
2: Kata ilebri la rufu duboy bungiu lu huan. Kapitulu aba. Ani habri kata ile la rufu duboy bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbay la susire du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lu bui, la ulona hanilani angeli lumun lu la rufu du nilu. Ariye ga lali huan inarini, la usun le la rihuboy. Ani gefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru ruboy Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede lige li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani Lelo bay liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligib ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay. Le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gu banya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute. Le meme lugu chibay. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibn igi hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagu le sungkate. Tinya la inu bungi le sungti kapafu. Le vima bay luma ge lupare ge la huma salunda. Vima igi guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu li gili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hiladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowen. Aba lania gunu.
4: Manuhu da dagu waba, au furumia tibay, au abumu honi. Ani le wima bay, hilat na meha. Gama lumu gwento wima at na lusun da. Ani iligeli owe ni numa. Lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay ti le barihu bay. Le gweto bay lumale lube la suseradon. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu dalu lebol. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti le dera huati mari luma hagura sa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unya haguri ba bay. Subudin muti luagu hosho ba huma ya la ha ani gu maya luagu apostol gu hama ani mama apostol gu hagi. Ani dari huma ni luagu ye hama. Gagura su hagu ani supri hui ya saragu li na huati mari nuagu. Magucha nuga huagu. Lau sun lira ani ngapa kate hadiga magunda tina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti harita wa huma ida hi ala meha ani asakre huma adiga huma ikati le meha adiga bifurumi ahi madiga huma itara nidi bahuwa gufurese apa me nagidaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara ahi kubeli ha sastre hikabu lausun lira lagu ni hufule se iliere wakati lebu harutu bai Nikolai tabu hum luma burikati le hadigu bai legia iere gubai no
5: le garike iri gubai lula gambu Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitupanya lida ya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titabe legilis to esu mirna bong, banyaga meho, itra lia na rinya gong au le furumi ya tilu mele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjali, subudi numuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numu tiginya lagu adimre hama harinya mumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate haginya luidi gelandi gu hama mafia. Manu de da huma loile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lun locha ogunu hafinya sunhu guye. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi uweye. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garike irugu bailu lagambu. Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, itara lina nariyago, aule gama baru efeito gagili bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulaho la yin lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gama lumo, anibu ikate ikadiga magunta tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagere to lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolai tako huma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainta gu hama gurige hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
5: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba lele la rinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Lea ganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu naruti lun lau aba iri iseri buru wenyu luagu le ibidi eti ni kaa on lue dige lun le eresi biobale. Baburi haluang helile tina biligi li sitoti atira bong. Baniga meho, itra lia nariye gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le iri chawa uwala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri bitun lau hagura su. Subuti numuti nye luago hadugia la kate buiti huwe to lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariyo kukun luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwari. Ruhat na da tu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, luago naguri gudaru laga bana rugun, afara wanani metirami ni, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubitiru ni suni hirisi, la usubuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya ruhuda hanili hiya, machili ni yegini asubitiri le umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuguni hawagwa. Goni humele humati dari niabi. Haganyi nutia, adiga meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichi gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nichi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang en le tita me ligilis to saro disipo. Baniya kam mehong, itra lia nariya go, aule hao bilani bong yu sedu sifir go hama sedu warugu. Subuti l-muti son leha dirgu bai.
6: Soputi no monte lagi la yinya la la usun arinya ogo la la guniva huma. Aga gutuwa huma, ruhuma eri lupri katele aninya kwa bai lubare ge longe. Ariga nali lo agu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita kwa huma ilubai tele aru da ube hum. Fala huma, asakri ha huguye me. Ano maga guton, nitba huwago keili abi haba hiwe ritulipidi on ora hum. La usun lira, anya fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatawra hum. Hadia, ego ubanuma tau dago utharutu la duga duuti hon. Agani notia, adaga ubadago harutu. Ani magidaro nubei hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile la rinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gom. Aule sandu bai, legi inare ni bai, legama bali ligele uruwe David, le uwa bai ni aba gayera tila doru ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha doru bai, roa din aba benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiga balunga yabi lani kumafi haye banya, harina kumanya lua kukuriva ma, ani mabaga returtia keisi lani kukumbia. Apa mena utara kwa utini ya higibu kia luma supi turuni la kumwe la numuti ni abanya isi ya tino. Aida kumali nuhuma di luga gura suhuma. Liga nareitu patua nubayi, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi lwa musuku upo lohocha wakuni wa soha upo wakubayi. Matisa bini abi, akita hakumi le huma bayi, walamu ka abayru tihiridi huwayi. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyigi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gine iseri niri hawago.
5: Le gariga iru gutilu la gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baniya game hon. Itra lia nariya gon au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubai. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gu bai, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hubuya. Ize nichi hubai dimuni hun lunga gai ha golu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lugi hagai ha dago harutu numa, luhadora gun lau hasuru sana. Luha aya ne luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Luti lubei ti seri huma, asate ha hubie me. Anaha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, hauligie me numa. Agani rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo abana nyoro luma nungu chilu agu lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abana nihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala lile itara baikei tumala lifidu, lebuga adimu reha bainu aba larinya gunu.
6: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre ton, lari gine buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nerede nulapu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, Nyenya nuwe gadiri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadira gu harutu luma ridi golu habulu. Lwenye lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenya gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenya nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hagibu ge ti hanagage. Lefrumi e tiha dage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagas ugiri. Le haruwa itra linha de gibo que aqui por grigue leha gadro itra linha que aba águila hamahat gadro go bai hagia si singar no logo cara aba hadag bui hanya lau agu hawag dando bogo de guinha que imuna de habit veio guari bu hau aguara
7: sando sando sando o abure me bungio le sunti gabaf le viva bem luma ge lubara ge frubi metida viva ligia weto anile lube liabi
3: sagte hichu go kata ga bagri te ha weri guni inebesi lume tengi ne lule nyube logo lala na rui hani le ga bagri bai lu sunda aba ha duro gun wen gadri wen ye mut hagi ligi bugi aba haruf duni hisi ha bulu bungi le ga bagri bai lu sunda aba hichu guni hari din ligi bugi aba ha guar ha hari ga
7: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anuhi lubei sunle anuhi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat narihi aba libur hobur yung mutu lida luhobu le longwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakati na boilu ladaru no libur luma lula heri tu ni iti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tukuya. Nilu lalianu. Aba tilariye kwa aba hata ge wenya ya mutu no.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru. Lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale larikutuba nulibru, abahahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma ya taibu hani lumu ule hafa rube.
3: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
11: Luma la tengi buni, nebese ni uiri buni, luma ubafu, yule nyumbo ilo ulala na huye ni, luma lumu dumu usunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichugu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu lania gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyu bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libiema seyu aba na gambu lania gu habiema kataya gabagri tihagia
12: Igaba.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo wogu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagu. Aba tichugu aba onwebu efe ilu. da la heiri dumbali mudu luru aseyo aba nagabu laniego hauru akata ya gabagri tihagia
12: igabu
3: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagabu laniego aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia
5: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadaguma sisi liburu sewada ligia meme ebegi gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu
3: da la heiri dumbali mudu ligadiru seyo aba nagabu laniego hagadiru kata ya gabagri tihagia
12: igabu
3: aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri baile warihi bailu wago liabi habara hila ya lari hilari aba libihi ubafu lwago ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu lau ilama lau sandi lumahawa nima alugu handani mete hau bogo gumaya da la heiri dumbali mudu tisengi seyo aba nanihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi Luma luagu hagumfu lino luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
13: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugo utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba la gumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago bae hudu. Uwarahama kumadi matia, habu tigusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
14: Hei uwa humawa wabu, haramu da hamawa lula ringi le mubu ilu amulala. Luma lo ilangari meniganyi mudun. Na tika chizuhe li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba li mudu li sedu seyo le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu ke iburi luagu di miyoguru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi u ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha guduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wa te sung udru haa lida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyei bu lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dunu. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dunu ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heretu.
15: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli lefidu. Aba nanihi aba warugu ma eikubodu tu sielu genu muwarugu. aba li chigun ligela infusu le mebe hebaitu aba tadaru ni fusu ligia aba lafri du gumula linyegi kamalida gaba onwebu regi aba laburi gadak du ni gumula ligia weyu luma garabali aba achila gumchaga garulida ge gumula ligia aba haha mahani sungubo aba habi chagaga ruhagi ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madug hama uribani lu hiduru lebo gubai ni nuburi nad ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele gamalu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hati itali liati ligari hasa kai hasa agur lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu maumadari habai buse haki yebe hovegu gamalu maum la disa duba oweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu lagu hali no Adunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia, le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Sigua frume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige iletari golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu,
8: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro griga hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudarani guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadiga ni kate leburi meha hadigube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
13: Seraba amisura mundi tempu kubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro kutini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di bai, tibiti tempuru, la daga derege wali hongi betu kumbiute, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sana bai, lagu biya vei biya hati, abame nona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, uru wavembe, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Luma biyan lebu sanule lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahe yin abu seruti, la tudu uriba ti hon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti yehagia, luhadolo ni siego, lumamu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luhadugu ni du na hitume, lugine, hasukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse runu. dan legu muhamali awadi bali lagendo guba animalule afri du boi lida gefusu le mebe wobi hama aba me hefere de nuribu aba me lafaro niya hilagu boi aba me herede rurubago dida lemeri umbe bu uburu gule Jerusalem le nyilu boi ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba me karie muhie gerikia alida geti esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba meha gungara goha ubogu gubanya, lau haubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha guna, ledega sufuri guida hamutia, meha miya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya iru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinya kubai.
16: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walarinya gumala liburi here tisielu ye.
17: Lani halibuengi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchunga, wengi gadri wenye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinya gaina.
7: Tenki wanyabu, wabure mebungi. Buguyale suntiga bafu. Buguyale wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wamutibu ladiga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya ba hongo wabu. Ama sun awuye rigugrigi ha ichigu banya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu ni anye itida di tempu lu. Aba anye ila labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nye tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ume bu dragon funati. Sedu ya lichiga. Disi ligancho duma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daruni wa tira utwe. Aba lanugu ni wa lumbungi ulu agu nlala. Aba tanura ha uri tugi lido fulasu makairo di le nye lumbi arase lila bungi ubara utuba. Lutonu giruni wa nye ulu agu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nye la aba uribu sielu. Nye lumbi lagendo kwa arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti ilasaganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muwarugu. Aba ti nagabu lani yagu aba umala li here ti sielu ye.
13: Shubilha li asal baruni hon grigi ubo wadu. Jiruha li narui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi nureichi ganya hapa I haduru weyo gu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu.
18: numa lau mukando le hapuri chebei mano fude do tien lu referi di roni habagari aran ser do tien lu home gunda la lu moi tisin gunda huma hugu yele agano bwenye gama lu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana lugundu yundu ya mafe humo la owe bu iganya la duga sukudi lumuti la umurusu rugari la nidani
3: dati lani hiba idiragon lagu fui wali la ubuwa gu abalai bahanu uri tobuga agura habu Gamalumu, abalichiku biya lari na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbay tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tuku sara guduna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumuwa abalachuru ni sun duna lea ligira gudubay dragon liumu lugu gu Gai timati dragon tumo uri tuguya, abalidi agenda guhama tirahan yaha nyudubay laule lubaybe bungi. Falahamay lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, lamudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigo, disi ligacho. Nyenye ridi luwago kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungi luwago kana lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luwago aba lidagen lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
19: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimure ha dimure buiti luogwa luma lo la nabago ni bungi. Luma lo la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, a nabalei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani gubungi yo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bo wagu lumostru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Legari ge iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu frumi ti monstru le la rei da guag dubai lidage chanti le luag adiga tigia on e buburi milagu aburiga da diwatu ge meti sielu ge lu muar go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lauburi milagu le ubai lichi go ubafu lu lu la diga ni linyo war frumi guar go monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru le gawago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi eti monstru lu tadimune ha lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu ubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberi. Lari ya aba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama la muri barana. Kama ginye la dirgu daba wa yuru le heret. Itra lia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadri milu hasal barubanya hadagi haa ubowa gubanya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi diri watinya Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati ideve se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ligib ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lamida go siel nyenye uganule magumu chediti luma lu la
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La niega bugiri ligi elun.
2: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
3: Mege gili aban kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. La daga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinye gun.
3: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruwen habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon la ruwen habongiyo.
1: Aba harinye gu ha agambu bali.
4: Kati tiga yara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
3: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
5: Wabure me. Igira wa mali sun leva matilun wa falaru nipo.
1: A balarinha gu Jesusu hon.
3: Ninaru hau, luago furume guarga lan le igiru tu loba. O laguburigo, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago larui habungi. Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leime ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: A balaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu. Habugua, abalarinha gu hon.
3: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu. Ehera banau, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gien, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburu gu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba lali gu daha kala susere bai. Aba harinya gu lun lagu aniya la Jesusu le nasaretna asi granyige. Aba ti lagu waraha larinya ga.
6: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagu waraha.
6: La duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anugei, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
3: Kapa buse rube na duga bu.
1: Aba larinya gulun.
6: Nabureme, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagumesiru asugara uburu guginye, nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasugara Jesusu. Dan le lasi gribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinye gulu Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetimi. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
3: Selihali asalbaru ni tidong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagungi ya Abrahamu buguye. Ligia niabi bayu bau.